0: Je
1: ne sais
2: pas
1: si tu as fait ça. Je ne sais pas si tu as fait ça. Je ne sais pas si tu as fait ça. Je ne sais pas si tu as fait ça. Je ne sais pas si tu as fait ça. Je ne sais pas si tu as fait ça. Je ne sais pas si tu as fait ça. Case bi ni fokh ñu escalate fokh mu dem to another level meaning the regional education directorate dañ ko say involve fokh ñu bolé ko ci am no way bo xamné ni duñ ko ci mëna bolé so fu mu nekk ni amatu dara lo xamné ni mëna ko sé wax wala def way pour prepare su ko défé ñu mëna meet director explain about the nature of this matter
0: mister yaay man sax ma ngi doon xalaté wa sooma maye bu ko defé ñu wax xalé bu jigen bi mu o yaay ma ko fam yépp ñu ñëw ci school bi bala school bi
1: légui ma luma def moy dina dem ci parents contacts yi ni and dina call parents ami su ko defé ñom ñu téw bala ñoo wacha school inshallah wa lolu mom it's okay yeah Mustafa please demal ci staff room bi okay you're just talking to there I speak to you later, small has a parents. Okay? Just calm down, okay? Jiringen to sit there while Lien Defni, Rufra Ferla, while she to the school, Dina apologize, Bubaha Baha Baha, that tell him om neko tin chobare. Why not my yigal lenny? Kiss Bini, Dinin Chita how lun moon. No ma wahe yo nisa. Director of Regional Education, yegal nañ ko ko te dina ci jël mat wayam yu mat wa
3: lolu mat dalal la xel di content ci li nga leralé mbir ni nda du lolu
4: bu nga sax ak ci waxtu bu ngi ko yele
3: affaire ci nahari nañ torop mota dañ bugga pour deug bu taxaw suñ doom yu digé dañ wara am karangé ak hel bu dem say bu nekké ci school bi
4: tay bu ñu wax suñu doom fa ilek mu na ko kenn ko da fa jot na ko li ko ni ropi bi ñu ropi ni ñu jëm ci wax na suñu doom li wara am jàng am xara li ci ñu
1: li ngeen wax ni yëpp digal te li ngeen wax lu leer ndax te xalé yi jigeen yi ak xalé yi nga xamne sax ñu ñuy dem school sax ñoom ñëpp li ñu jàngé yëpp wara am karang bi pare sen hel warna dal te ñun di neñ make sure li yëpp dina am te sen hel na dal ndax te li duñ ko baye mu nekk lu ndaw lepp luñ ci mu dinañ ko ci def su bobu di ngeen gis deug fu mu fetu
4: da na bu ngeen sa ko baaru a doon na lo xamne mu na dal
1: jeri jeri
3: jeri sa ñu ngeen dal
5: jele ngeen jëf ci xibaar bi nga xamne indi nañ ko fi ci moyes di wax ne bir mi gannaaw biñ ko sayto ba nopi jël nañ ci ay ndabal ndabal yiñ ci jël nak moy Mustafa mo dinañ ko dakk gu mu togu gu keur ba kerek mu ñu sayto problème bi ba xam fu ñu fi lolu ñu leen di xamal na seen xel dal bu baax baax ci bir mi inshallah ñu taxaw bu baax baax
1: jeerignou direct lepp lo xamne ni dafa aju ci karange xalé yi ni ci sen place ci jangu yi dinañ ci taxaw luñ mu té dinañ make sure né sen hel dina dal be pare place bo fu bor la mo nek pour xalé di fa jangé wa lolu mom na sen hel dal wa
3: wa Mr. Ndjay direct diga na len bu baax way man be légui ben cadeau bi rek lay nek di wax lolu moy dega lañ soxla pour suñ doom bu jigen
5: na sen hel dal ndax deug mom dina ci am ndax mbir mi yegg na fi nga xamne mo may ci loxo police
1: be pare mo ngi ci ñi nga xamne ño nekk gender and welfare unit bi ñoñu nonu ñoy seetu lepp lo xamne dafa aju ci problème yi xalé yi nga xamne ñu gëdem school rawatina xalé jigeen yi ak crime yi nga xamne ni la mel te ñoñu taxawuñ ci taxaway bu ndaw lepp lo xamne deug la dinañ ko doxal motax manelene so len tedde ne raw len te xamne fu diga wara jaar dina fa jaar inshallah
4: lima am pour wax rek moy ñi nga xamantene ñoy wadi suñ doomi jigeen bu gëna fi ñoo jàngé dañ fa am karangé
6: té muy dégga té muy dégga
4: ndax karangé la ñepp soxla bo dégga yaay sa xel di dal fekk sa doom mu ngi am karangé té li ñuy noppé dafa jot nak ñu wax ci waaw di leen jaajeufel nak ci sen taxaway prof
5: jërëjëf ñu daal ñu ngi jëgël bu baax ñoo na li mom ci bëtt na prof waay na ngeen inshallah
6: inshallah
5: jërëngeen jëf yeen ci sen taxaway
7: Sexual and gender-based violence moy bép xétu torox tangé buñ ték ci kaw benen nit ndik niou doolé bi nek digënté goor ak jigen bokana ci xétu torox tangé yi téddo ak nit ci forcé di doré ték nit ki naxar lu melni diko saga ak wax lu koy tital ték nit ki torox tangé ci mbirum xaaliss ak kom kom ak yeneeni xétu métit yu melni harafal xalé yu jigen yi ak télésé torox tangé yi di yaha ax ak yelle fi doomi adama yi dañ dé xew fu nek dipi ci kër gi suñ dëkk way yi dem be ci beureubu jangukaay kon nak buñ nopi nañ ekiti suñ baat nañ di jotali hotel 1229 ci line bu mundi nek te do ci fay dara mun nga jotali yit ci mbota yu seyto sama akhi xale yi community child protection committees ci police bi ci bunda yuñ ubi ngir jappale ñuy janku wante ak jafé jafé yi muy one stop centers social welfare ak yenen mbota yu seyto yar ñi yaaka ak ak yelle fi the multidisciplinary facilitation teams kon na ñepp jël taxaway bokk xex torox tangé yi
8: as the world searches for peace we bring you the show that will lead you to conquest happiness and peace Feel peace come alive inside of you.

0: Salam alaikum bokku Gambia ñu ngi nuyu ku nekk ci yeen ci touram ak ci santom di la wax dalal ak jamm ci sa programme Stop Suffering mu doon programme bi nga xamantene Universal Church mo len ko andil programme bi nga xamantene pour yow mi nga xamantene yaangi deglu waxtu bi hayna di laccé sa bop choono bi ma nekk ni wala jafé jafé yi ma nekk ni ndax dina ci mëna genn fébar bi nga xamantene mom la nekk di dundu ni métit bi mo nekk di yek ak jaxaso bi xamantene sama dund non la jaxaso ndax dina ci mëna genn yow mi nga xamantene yaangi amé dépression ak yenen problème yo xamantene jëm nga outi solution mu doon jafé jafé ci sa bir négu sey ci sa wër gu yaram wala jafé jafé mbokki ci sa walu njabot ak fepp fo meunti nek fi ci Gambia dalal ak jamm et comme niñ koy faral di defé programme bu nek ngir nga deglu ay cd ñi nga xamantene bala ñu doon ñoy universal ñu ngi nekkon ci jafé jafé ci fébar ci métit way tay ji ni nekatuñu ci lolo yalla muccel na len kon mbokki dalal ak jamm et nala yalla suñu borom barkel bu baax ñu ngi delu ci wat di fateli ñepp suñu numéro téléphone mo nek 232 9759 ci number bobu nonu amna WhatsApp et mën nga ñu wo wala nga send SMS wala nga dadi wote ci WhatsApp bi wala normal call wala nga send voice wala nga bind sa message through WhatsApp et danañ mëna jokk ak yow et yalla suñu borom dana la defal jamm kon luñuy def rek moy dañuy and dem deglu cd et di nga gis li nga xamantene mom la yalla suñu borom mëna def ci sa bir dund yow tamit yow mi nga xamantene yaangi jankontel ay jafé jafé ci sa bir dund té lambatu nga ba sonu wala lepp li nga xamantene jot nga ko def pour nga am solution wala pour nga jot sa wër gu yaram wala pour nga am jamm jëm nga ko parce que da nga gis nit ki bu nekké ci jafé jafé lu nekké lay def ngir mëna am jammum et yene say nit ki bu démé ba xamatu la lay def day mujjé di tour di nan di dugg ci lo xamantene ngir mu mëna faté problème am ngir mu mëna faté jafé jafém wala nit ki yene say bu xamul lu muy def seytane day wax ci nopam ngir mu dadi xaru et lolou nekul solution bi yow mi nga xamantene yaangi faral di am xalat yoy non ci sa xel nga yakarne lolou kesse mo la meuna genné ci problème bi ñu ngi lay xamal ni que mbokk yi du lolou moy solution bi waye yalla suñu borom mom mi nga xamantene mom mala sak mom mo meuna genné ci problème bi nga xamantene mom nga nek nonu et jaarale ko ci katanu yalla bala programme bi jeex dana ñaan ci turu borom bi yesu ngir lepp li nga xamantene mo nek say jafé jafé say problème parce que kaddu yalla bible bi mi ngi wax yesu ci bopam mo wax lepp lo len ñaan ci sama tour dina ko def et lool lañuy def légui et di nga gis né loolu moy li am et dina matel ko ci sa bir dundu waye luñuy def bala loolu dañuy andi dem deglu cd ñi nga xamantene ñewon na universal ak ay jafé jafé ak ay problème ak ñakum jamm ak yenen yalla suñu borom may len ko tay ñu delu sa diko cédé ngir gëreëmé ko yalla kon bokk yi ñu dem déglu ko ba paré delu sa wat fini
1: The Stop Suffering Show. Stop suffering. There is a way out. If God can change the life of others, why will He not change yours?

0: dafa nek lu metti. Assalamu alaykum bokki, man may tuddu Fatou Danfa. Bala me xam universal sama ciono bi luma dan dundu dafa nek lu metti parce que man bima ñanké sama papa bo may an fukki at légui sama papa bu ndaw ci lañ dess ak mom et koku dañ dan toroxal duñu tek lu metti bobu non ci lama duggal liggéey bi ndan parce que dafa ne il faut que ma liggéey dama dan liggéey fier bu dé duma dan gis deureum duma ko gis dan jël xaaliss bi yépp mu togué ko bolé ci duñu door duñu metti tal man ma nek fofu ba ñaari at ñettal at bi ci lañ ma génné sama kër yaay ñu yebuma fenen sama kër tata bobu nak dama amone metti nakari parce que bobu la commencé won djépi goor parce que daf metti tal yi ma tégon dama né goor ken baaxul ci ñom ñom yépp ay yam parce que metti buma tégalon man ak sama rakki parce que amuñu jamm et appare ma séparé ak sama rakki ak sama yaay ma nékkon ci benen kër fuma nék tamen metti tal tamet la nékkon ak fofu nonu c'est là né man sama dundu amul ben sens parce que jamm buma bëggoon sama pa bumu gañé la ñak jamm bobu nonu amatul metti et ma garder en bobu nonu ak lan ma bañ len parce que dama né même sama yaay sa ndam ak ci bolé parce que dama né sama yaay bëgguma buma bëggoon xéena dina tok dima défendre ci sama pap mais sama yaay dama né sama yaay bëgguma ma yémalé ñom ñaar yépp bañ len bëggatuma gis kenn ci ñom rax ci doli nak tamit dama amone fièvre metti bop dama daan sonal timis bu joté ni wala gé sama bop té daan metti duñ ma daan bay sama génnu parce que bobu metti naaj bu tangé ni sama bop da dan far di metti et bir bu metti bi tamé daf ma dan sonal sumay gis sama ba sama bi da dan metti une semaine damay tok duma muna lek garab rek la muna nan hôpital fune dem na fa ci serigne fune sama yaay dama mujjé ñëwaat fima nekkon ndax pour parce que dama don fièvre muna tumon jëriñ sama bop da fièvre ti fièvre fune la dem fepp fuma deg serigne fune dem na fa mais munuma am solution alors si lañ ma invité tamit universel buma ñëw universel nak tay ma ngi ni sante yalla tay amna jamm amna tuguyaram mana en buma amone mer buma amone ci goor yi tay yeb lol yeb genn na ci man tay sante yalla may ci jamm bu ba tay amatuma metti bi du metti bop te damay tudd aussi nek ci jamm alors yow mi dim nek dima deglu xena yaangi dundu situation bima nek du dundu wala pire situation bima nek du dundu xena bi nga ñaké sa wajur amato jamm xena nga yaakar ken bugula mi ma ngi lay invité fini bo ñoy sante deke fini bo ñoy fi di nga am sa jamm te di nga am sa muccu parce que yalla dina la jappalé et yalla dina la muccal
1: exactly mbokk yi lolou moy li nga xamantene mom la yalla suñu borom def ci bir dundu soxna soso nonu nga xamantene mom moy fatou lelu fatou naka lañ ko waxe sa danfa e yalla suñu borom muccel ko ci li nga xamantene mo nekkon metti tu bop yalla suñu borom tamit jappale ko ngir mu am xol ngir djegalé e tay ñu bari lol mom moy sen problème ñu bari lol mom moy sen jafé nekul kessé problème bu yam ci yaramu nit ki lé et da ngeen wara comprendre ben affaire ñu bari mën na né 90% ñi nga xamanténi ñu ngi jankontel ay jafé ay problème ñu ngi nekk di jankontel problème ci bir ruum ci bir xolam nit ki amul jamm parce que bu doon fièvre ni kessé amul ben problème mais bu féké fièvre bi dafa gëna xoot manam ci ruu nit ki la nek manam problème bi nga xamantene wala fièvre bo xamantene rénam dafa xoot nekul lo xamantene day ñëw ni rek ci yaramam comme façon fièvre yi ngay faral di dégg yene sahib nit ki bu fièvre do ko mëna wax yene news yi nit ki bu fièvre du manam lu koy merlo dang koy sorel nit ki bu fièvre da ngay gis ne lu bari daf koy moytu manam yene say dañ koy téré mu mer wala dañ koy téré mu contane ba mu upp halatal lolu ci yoon lolu warul andi problème nga contane ba mu upp waye lan mo tax muy andi problème wala ngay mer parce que buñu waxé mer ak contane lolu du yaram waye roue nit ki la sa roue sa sol mo nek di contane wala ngay mer mais lan mo tax li nga xamantene ci roue bi la nek ci solu nit ki la nek muy affect yaramu nit ki lan mo tax nit ki bu contane bu mu upp wala bu méré bu mu upp yenen say da ngay gis pression bi day yek yenen say da ngay gis xolam day nek di pompe bu bax parce que da ngay gis ne nit ki nekul ke sa yaram ko ñu bari luñu fokk mais roue bi ci bopam mom moy lepp et waxtu bi nga xamantene yaangi nek di ciono waxtu bi nga xamantene yaangi nek ci febar waxtu bi nga xamantene yaangi nek ci jafé jafé amulo jam yene say niki muy dem di tour yene say niki muy dem di nan ngir meuna faté ay jafé jafém lolu moy woné nit ki ci deug deug dafa soxla dimbalu yalla ci bir dundam et yow mi nga xamantene yaangi may deglu nek ci situation yu nonu mbok yi ñu ngi lay wo suba sunday yow mi amul jam et buñu waxé lolu mbok yi da nga wara comprendre ben affaire tay ji ni waxtu bi nga xamantene yaangi nek di wax ci walu ñaan ak yu démé non ci walu mucc ci walu jam nekulo di laal mbirum diiné jam nekul dafa am diiné dedet jam ci bopam moy yalla waxtu bi nga xamantene yalla nek na ci sa bir dundu waxtu bi nga xamantene yalla ar na la waxtu bi nga xamantene yalla suñu borom mu ngi lay sam waxtu bi nga xamantene yalla laal na sa xol mbokk yi da ngay am jam e jam joju nonu amul tour manam amul diiné bok amul no man li la man lele la man nga bok ci ben diiné kenen ki bok ci benen diiné waye mom mo ëpp la jam man nga bok fi kenen ki bok fele ki nga xamantene yaakarone mom mo nek ci deug mom mo ëpp la jam lan motax parce que jam nekul diiné lol lay faral di wax même da ngay faral di gis ay rap yi nga xamantene day top nit ki motax may faral di wax ne bu fekkone dafa am diine bi nga xamantene bo fa bokke rap du la meuna laal ñun ñep fa lañuy dem lakatu mais lolu amul lan moy tax seytane du am sañ du am doole du am katan laal sa dundu day fekk ne yalla mu ngi lay aar et dañuy faral di wax ne yalla lu ko neex lay def yalla day def lu ko neex ak ki mu ko neex la koy defale fi mu neex la koy defé et ken du ko imposer ken du ko forcer dara kon yow mi nga xamanteni yaangi deglu waxtu bi amana wuti nga solution fu nek dem nga wuti solution fu nek yaangi lambatu fu nek ba legi amago solution kaddu yalla mi ngi wax fi manam Jesus Yesu ci bopam mo ngi wax ci Matthew chapter 11 verse 28 mune come to me deglu bu bax nekul wote bo xamantene wote pasteur la wala wote nit wala wote non yesu momo nek di wax mune come to me ñew len ci man all you who labor and are heavy laden ñew len ci man yeen ñep ñi nga xamantene da ngeen yennu ba 10 da ngeen sonu te da ngeen yennu ba 10 mune ñew len ci man and I will give you rest. Dina len jox lan no fly. Manam dafa melni yalla mu ngi talal loxo ngir jappale ñu. Waye kan moy accepter? Dafa dipen. Ci ngay gis ku nek ki nan no man lila, man lila, man fi la bok. Yesu wotena. Mu ne ñewal ci man wala ñew len ci man. Yen ñep ñi nga xamantene yene ngi sonu te re ngi yennu ba 10. Lan nga yennu waxtu bi? Ay problème, ay jafé jafé. Xeyna yaangi nek di xalat nan ngay def ba xaru yaangi nek di xalat nan ngay def ba nga teud nga baña yewu ben yon yene say lo ngay xalat luma gënal sax moy ma teud baña yewu waye ba nga lay xamal ni ke yalla suñu borom bëgg na la jappalé bëgg na la génné ci jafé jafé yi nga nek di jankontel bëgg na la génné ci problème bi nga xamantene mom nga nek di dundu nonu mais mi ngi nek di la xaar yow nga jël sa matukaay ngir mëna féké li nga xamantene mom moy the Sunday of peace, Sunday of the encounter with peace. yalla suñu borom mo lay jox jamm e ñu ngi lay wo yow mi di deglu ak ko meunti doon yow mi nga xamantene yaangi nekk ci njaakare amatulo sax bëgg bëgg dundu ci adina si yow mi nga xamantene mbokk yi dé mo la gënal ngay dundu ndax jafé jafé bi nga nekk di yennu ni yow mi nekk ku jaxaso nekk di tuux di naan say su nekk nga koy def parce que amo jamm ci sa biir da ngay melni ku saat ti sangé wër la nek ci sa bir xol yow mi nga xamanteni gudi do meuna nelaw sa dundu jaxaso xametulo sa bop ñu ngi lay inviter ak ko meunti doon ñewal mbokk yi buntu universal mo ngi tijeeku buntu keuru yalla mo ngi tijeeku pour yow ak ko meunti doon e bo ñewé ci kattanu yalla di nga jot solution ci sa bir dundu yow mi nga xamanteni son nga yow lañuy wo yow mi nga xamanteni jaxle nga yow mi nga xamantene lambatu ga fu nek yow mom mbokk yi la yesu nek di wo ñewal ci man mune ñewal ci man yow mi sonu te yenu ba 10 e man dina la jox nof lay dina la muccel kon yow mi nga xamantene yaangi nek ci jafé jafé yi nonu e wër nga ba sonu def nga lu nek ñu ngi lay invite e bo ñewé di nga jot jamm bi nga xamantene mom nga yag wër jamm bi nga xamantene mom nga yag lambatu fu nek dugu nga fa ngir meuna am jamm joju nonu mais gemal ni ke yalla suñu borom dana la jox jamm bi nga yag wër nonu te amul do ci fay dara kon yow mi nga xamantene yaangi deglu ñu ngi lay wo suba sunday ci waxtu 9 ci suba si sunday ci waxtu 9 lay tambalé fexel nga ñew bala 9 même muy taw sax sola sa dal nga ñew ndaxte jamm bi nga xamantene mom nga fay jëlé mo ëpp fouf ndox bu la laal wala no buguma toy jamm moko ëpp fouf bo soxla suñu numéro téléphone man nga jël 232 9759 ñu déllu wat déglu cédé yalla suñu borom limuy def ci dundu askanam ci dundu ñi nga xamantene gëm nañu ne seen dundu mëna soppeku.
2: If God can change the life of others, why will he not change yours?
3: Malikum salam. Juste timing go.
4: Juste timing. Waxi ma fangé do fi dans le sujet bu bëlo ak bi nga commencé do fi dans le yass suba te ci sebe do.
3: Wa avant ma fi ñew suba dundu vraiment j'étais mayon ci alcool rek. Nan sangara dama nek ci bar yi bari bon chaque mois dama am kay quoi
4: da ngay am
3: kay ben kay pour de bon alcool rek
4: manam ci bar bi nga don nan da nga don ben kay
3: spécial
4: bon nanon ba mandi
3: très bien suma nanon ba mandi dama don ñew jaxase car gi madame yeb toute la famille dal wat bar nek fa
4: be ñu yé ko jaxase anam
5: tonton dal bu daan genn ni ba dem ci bar yi man ko digi bu xasse genn duma nelaw duma nelaw parce que damay ragal
4: bu ñew
5: sama xel du dal bu ñewé nan ban xétu problème lay amat ci bir
3: kër nan
4: nga def bo xam fi yeen nga kan mo fi dekkam
3: madame fi jek
4: xam ko yeb da nga wut ci bare yeen xaar waxtu bi doon la may yubbu ko mu xam fa amen bigni ñu fi à travers la prière yow ya ko invité
5: waaw fekk temps yoy aussi dama amone ay problème sama domi dañ dan fièvre fièvre amna ku ci gëna tuti ki demone nañ bané du dox té du wax
4: ñu né du dox té du wax
5: té du wax wa un jour ñu tok ni ak ouvrière madame Diembe ñu tok nonu di waxtaan ci la ko expliquer
4: waaw
5: problème mu xalé bi mu né ma ñëwul feulé ak taw bi ku makki légui mu am métitu bop def na 4 ans ak mom
4: ñent at kenen mën ta dox mën ta wax
5: waaw
4: kenen ki am fièvre bop depuis 4 ans
5: depuis 4 ans mu demone ba commencer surmené yoyu waaw day commencer délirer nonu ba ci la ko expliquer ouvrière madame Diembe mu né waaw est ce que mën nga ma may ma yobbu ko feulé fu ñuy dem centre ba mu né ko waaw mom xalé bi bu mu ñëwé delu ci keur ga expliquer ma ci la ne man suba dina ki dina dem
4: bi nga ñewé ba tay njabot bi anamu tay
5: njabot gi amna jamm ki ñu doone du dox mi ngi neew mi ngi dox ay soxla mi ngi wax
4: mo ngi wax mo ngi dox
5: wa
4: kenen aussi wa amatu sur menace amatu tonton degi bi nga ñew ci lan mo la pousser tay nga baye sangara
3: wa enfin
4: warante bi wala
3: wa bu fi ñewé quand même gis na ci fi lu bari quand même warante bi tay vraiment fexna
4: nana tu lo sangara
3: nana tu ma sangara yalla joxna ma jamm fepp suma liggey instant yi kay machallah ma ngi le avancement rek ma déssé pour ma égue classe excel
1: mbokki mu ngi nonu deug nañ danaka li ci gëna am solo tay ji ni dundam soppekuna jotna soppité ci bir dundam bayina di nan jabotam am nañu jamm dara nan ñew door jabaram ak yenen ak yenen ak yenen mais tay ji ni bo deglo séré ba ci kanam tay ji yalla may nako mu am keuru bopam parce que bo nekké di nan di mandi di dem ci bari di nek fofu nonu di fanan fofu ba ay 2 3 ci goudi di ñew di door jabaram gawma ne koku dundam meun na jëm kanam gawma ne koku meun na tabax munul nek mais yalla suñu borom mom moko soppi du nit du pasteur du kenn yalla nimu ko soppi we tay soppi tamit njabotam njabotam bi nga xamantene dañ doon febar domam benen bi ñu ne du dox du wax kenen ki xelam bi tambale di jaxaso yalla suñu borom dello wat defarat lepp e yalla bobu mbok yi mom mo meuna soppi sa dundu at fepp fo meunti nek fi ci gambia ñu ngi lay talal loxo di la wo ngir besu elek sondey ci waxtu 9 ci suba ci fele ci westfield serekunda ci wetu wall mobile junction bo ñe ba non nga wote e mbok yi di nga gis yalla suñu borom jamm bi nga xamantene mom la lay defal ki sa bir dundu ñu deglu wat
4: ça va madame
6: ça va bien
4: wax ñu nanga tuddu d'abord
6: man adeline manga
4: wax ñu bala nga doon ñew fi universal la la yalla suñu borom def ci sa dundu
6: mo do ñew fi jaxle xana jappé ko ci man jappé ko suma jabot
4: yow ak sa jabot est-ce que meun ñu tojal yax bi tuti
6: waaw man mom tankay ñoo do metti bokk bi mom da do metti ndax dafa morceau na tok benu mbot daw dal ma fi di fi bobu la
4: deguma bu baax
6: benu mbot naw benu gudi lal ma fi
4: mbot
6: waaw fekk ma ngi ombo sa wa xale bo fa mu je dundut waaw legi problème bobu na mo nekkon sama bobu da fi ma ñew fi dem na fu nekk na
4: mais hara mbot bi bu mu nawé ba dal sa ko bokku bi lan nga yegg
6: dafa laka bu mu lakke na ci la ko tey ma fudde ko muko fudde mu gëna laka ci la jog man sama morom bi ñi nit ko gisunu ko légi ci la commencé na di metti japp sama yi day japp sama bëgg bi sama fi sar fa neuy woon bo la lon du dé yëngatu wa légi mu ngay tané
4: est ce que lolu mbott la mbott kessé la lolu est ce que mbott kessé la demuy le po dé limu gol
6: légi nak bo boy daf doon sax ay insay daf di metti ba duma mëna def dara wa di fi ma ñëw fi bété dafa melni yeen bi dañ ko jéné wa ak tanka yépp
4: ak tanki tamit tay yaangi fex
6: ma ngi santé yalla
1: dé ngeen mbokk yi né dafa melni yeen bi dañ ko génné lolé yesu nekkon di wax ñewal ci man yow mi yennu ba 10 e man dina la jox noflay dina la yenni yow mi sonu jaxlé e comme niñ koy waxé borom bi kessé mo am sañ mo am katan pour muccel kon ak fepp fo nek ak kep ko mënti doon ñu ngi lay talal loxo ngir yalla suñu borom mu dadi lay muccel ci jafé jafé bi ngay jankontel nonu
6: na ngi gërëm yalla sama doom bi tan mu ngi sante yalla bu baax melu ko lu mu meloon bu jëk
4: ni mu doon nala doon def
6: daf de wo ko bu ko dalé bu cëk bi yépp ci lo layen wa defi kéro bu mu joggé fi tam dimanche bi ñi ñaanal ko bétay mu ngi ni
4: tay mi ngi sante yalla
6: mu ngi sante yalla bu
4: baax suñu borom dina gëna barkel nala yalla barkel bu baax
1: exactly mbokk yi lolu moy liggé yalla félé ci universal waxtu bi mu ñi dapsi bu dé ya ngi déglu ñu ngi lay ñaan nga jël sa ndox sa kasse ndox wala sa bouteille ndox e niko kaddu yalla waxe danañ barkel ndox bi e ding ko jëfëndiko su ko défé lepp li nga xamantene momo nek febar metit wala leneen ak leneen yalla suñu borom dana ko génné jox la jamm jël sa ndox yëkëti ko s'il vous plaît yalla suñu borom yalla bur asaman ak souf yalla ñu ngi lay ñaan nga barkel ndox bi nga xamantene mom la nit ki tey ci bir dundam ci bir ci loxom yalla suñu borom febar bi nga xamantene ki mom la amé ni metit wala musiba liguey seytane lu mu meunti doon ñu ngi ñaan jaaré ko sa katan ak sa dole borom bi yaana ci sa kaddu ñew leen ci man yeen ñep ñi sonu te jaxlé e man dina leen jox noflay kon borom bi nit ka ngi deglu yennu beddi sayna mi ngi teddi ci lalam mënul wacc ci lal bi ndax yaram bu dis ndax choono ndax tayala jog dem liguey ji parce que niki day liguey mais du ci jëlé dara eniki dem na ba sonu wala mi ngi nek di xalat dundam eulegam future yalla niki nga xamantene xeyna demb ci bar la joge mi ngi doga yek ci kër gi borom bi ñu ngi lay ñaan nga daldi wacce sa katan ci bi dundam nga daldi koy muccel jappale ko yalla ki nga xamantene amul jamm ki nga xamantene xeyna bëgg bëgg xaru mo nek di ñew ci xélam yalla ki nga xamantene fa addicted ci sangaresi ak yenen ak ci di play ay bet yalla mang lay ñaan nang ko muccel ci lolu nga xamantene mom la nek di def borom bi ñu ngi jébal ñep ci say loxo ñu ngi ñaan aussi na jamm sax ci gambia yalla suñu borom lepp lo xamantene mo nara jog ngir andi jafé jafé ngir andi problème ngir andi ciow yalla ngir andi fitna ci rew mi ñu ngi lay ñaan nang ko génné ci biti ci touru borom bi yesu borom bi na sa jamm sax ci rewum gambia e borom bi na nga note bép rap bu jog ngir andi choono jafé jafé fitna ci touru borom bi yesu amen mbokk yi na len yalla barkel na len yalla défal jamm e ñu ngi lay di jox dig dajé suba sonde ci waxtu 9 ci suba si fele ci wol mobile bul faté suñu numéro téléphone mom mo nek 232 97 59 232 97 59 kon mbokk yi na len yalla suñu borom defal jamm na len yalla barkel ba

0: Pois é, acreditar no né? Nesta fala, é que a fala está staff um outro ele amanhã. Não, não. Sabe, sabe.
1: Ñun koy suuna baake anda en demi wala na ndel be mew men no ma ja wonon to nyaay taama ñun ko to ka tun dinno la ñam to lo ye tara tenku ni kayro ko no karamuto
2: bi ba fo la faat mo dum le fa sama asake mo ko ande ni o me hin de yo min na sante ay wa to sudal ko mo le dia
0: ye mo fo to nyaal karamun wa ñan ta ke tanka dura din kila te ko din dum be Motor, motor senang, baca lalu. Ko, tonya esok baca lingkup. Fungsi kukurung, wasi kuntu, kata mana?
1: Bisa bila, ko meja fanya, benda tak kira ni okey. Ah, dia fanya tanah temul, kadum walong kudi meja musang.
0: Nada, alat tak kira esok baca lingkup. Yang ini tiga malu ya aje. Ini saya yang tarik, kami tiga tiga malu. Kalau bungkam gadul, baca lalu ko, wasi kuntu, sekarang masih nak kucing. Aliam, ala barat.
3: Sedap. Surprise bal. Dafta kekel, ye mekel. Andong ayin siro fana, fon dinno fon ulu la ye kamana ngami jang buru. Finance kuma kawo mo meme fon. Biri na kai bol jive na kese kese dinno mo mekel. Na kuma mo wola mo Mr. Fal. Aliya fon yandi, ayin siro kono follow, fon denim kese kese ro. Kola na kuma kawo.
0: Yo, Mr. Director, abar kabar. Ban France lagi dingin nak ko. Franga sim fatal kaje ko. Dindu mo mel bebe mo nama ro ko. E si tanka.
1: Na la kuma kam wal. Bari ndebe muru la nakuma kam na kam. Na mem fulu. Di ma sula ta tonya la.
3: Lafta ki lahi ko kirena. Ko nyum ko. Ko nyaa ta wala de. Andum. Ni ko li sola kisi kisi la itendo ko. Mr. Falde anya pita idimo kan. Luar kita malah dia. Anu faham? Mr. Principal ya fanya already. Aku, nyungku fikir polis sol malah. Ila bunda kata mi aku gender and child welfare unit. Kandu, aku bunda ada marta. Musol la boy kamu. Aning

0: ne tar musa mi okki ma binta lale so musu do ba min fo do danyaw na wadi sal mina malado ba o wan driver to baka o gara e abla jalo en e mi sal mina e cerno farato kadi da bijeta ko
1: oyo alo alo alo
0: ndura way ndura wal began
1: nammen koy
0: ay wey rek ma jam som jego kay
1: alhamdulillah sima rabbi magin program na ay fela
0: andesan way
1: wallahi wallahi adam all konkas ke pida adu padna wana ray joko nya kay wir la xox rek
0: wallahi yunde ba farban nan dan
1: adim ta farba
0: farba enaj nana fuliran de
1: ay fa ga xay nan gino xa ray joko nya kay pitaw bi jom delu
0: na omono de awa ganan de
1: ga anu de
0: farba mom omono ref de
1: wa mo tir
0: nam fi yokoy
1: nene rek way nati don ci
0: alhamdulillah
1: tam rek alhamdulillah
0: jere jeuf way
1: jere jeuf way jere jeuf jere
0: kay way desan kokodi dawda ndour ci ñoomi ker

0: billahi ko gonga ma non kono tigi non accu mi jeta wolo kadi Aicha Njarama kan la ngale ma
1: yang may gan bu basa
0: musa
1: yo da nga ya su bopale do fa melni da nga am suma choy
0: ndeysan lolu rek mo ñu
1: dama ma dem programme bi talali ben tay sama moromi bu dala lañ may oé
0: ndeysan
1: yo fati ba fonon ndaw ba gi sé rek la
0: ci fa garas way ma me van bakaw bakaw la nek
1: ah wa man mi daw na bakaw bakaw da sé rek nda bakaw ma la do ba ni nga wani bosam suma harit la mustafa oustad mustafa
0: aha xamna ko ba
1: bu gane ay ci yom ci am faala mané kon man rek mala xamul wala ñin ñoo xamanté wu
0: wala liñu gisanté wu la
1: wa mu lolu amna di won man mom dege dege man toguma
0: wa no mon nga ma xam sax xej na dek ma dut fofu fofu rek
1: wa amna na bes ñakut dañu mu xamanté inshallah
0: inshallah bu sobe yalla
1: kontan na bu baax kontan na trop
0: yalla jëm musa
1: okay dere jëm
0: neul ma ak ba ba kaw garage fofu yépp
1: no inshallah ñepp gën ko diga man tan ma ngi la bëggal ñom ñepp
0: ndeysaan
1: ma ngi bëggal diga ñom bo pass ci ñepp ba ngi la bëggal ñom alu gantel
0: akay suma poli
1: waaw sa poli yëpp ma ngi la bëggal té ma ngi dégg ak la lakal ci sango a sérel ma fatalé bu tafa sango immigration
0: ndeysaan
1: suma xarit la dégg na légui mu ngi préfeñé
0: akay
1: waaw dégg na mo fa nekk commission la commission préfeñé suma xarit la
0: ah ma sha Allah sa way la
1: waaw ma ngi la nuy bu baax
0: jërëjëf
1: okay
0: ba dirige okay and desan koku moy metar musa ah kon nak mom lañu oyé bintalale xaram yo kala ta benen bintalale be xam ah kay

mari kayol ka to nyelene ko ni dunya ko ten nata ya ko de manna fo lol kay faay ko jaliba jay alto le ya to nyede momo yakuman ni jay jata sain ni so le sitaye de.